Kel charcoal toothpaste niye. Kel charcoal toothpaste mi bacho. Ebusu yan chemfa na emum se abofani enni emfie ensia ne de borso a mi bacho memfa bi ntwene se. Wen penimfo no mo mo emia haka no. Ti free ensia ko no. E so se bo adwuma pa pa pa pa pa pa pa. Oh tete no. E na na no body tire no ni bidie na na mo de fretwetwe ensi no. E na ma yesin ye kama kama din din din no. E sin mi di bie e ye bottle so be ko wachi. What I say? Na dentition enso. Na onso so ko pebito. Ready to send our senior fit

0: eyi wa na uyi ye. In fact se yaka se e ba be ye obi na koma so ade se school
1: those criteria.

0: we draw 1,005 at the film. My man, so honor or side check on the corner, see you do be ye. Tell I be a woman, let be a watching man say
1: you check now again. And what did you check in it in?
0: Iti mama no buy it. No, no, better I call you to carry you. Coffee and channel let, but what redress can that's about to back here or no, 1,000, but the pay 1,005. I did you well. Now, or catch up with that way, say, according to church, person chase it, and it missy, it be a besamba. You could eat carry in and out. No, see, there be it been too, Miss Ada. We in the panel, you see it. Me ko wa down ko ni nyam no na me wa down no si dey bi so be check ni check ni dey ndia ba ana ba me no e ba bank wonum
2: be use camera
0: ah o mo ko boy camera ni ade e ko hwe ya wono an driver police ni ah o kan
1: o ka get you atuma wo ko yi
0: ah wo ko je iche machine a ji ade ma me ni card
2: police college o ko yin abọ no
0: wa se bibia wa se bibia
2: chrono brad ye ti mi ye no chrono
0: mo boko bobo bro ni ba ne ma me titi ne ma wure mu dina kwa ku wure mu
2: but
0: won sa wa de kwaji 1,005 aba betras wo be she bayfo bayfo bi anya ne hwe na ne biribiri e ne de kura na anya ne fe ana enso no okopa iPhone ti wo ko wi anko de boko ne kuru mu ho no
1: na okoton
0: wan talk road ko bo life amwa che se won su su
1: oje na ko bypass
0: wo ti ase wo su su iPhone enso no bi phone no bi enso pe nti nyema bu wa me mfa she baye wono anu su ban ana akwa fo
1: ni ye be yasa
0: si bi e be ka di fie mo fo
1: debi debi debi
0: be so be de
2: si ti ye sin e wono ade ba ko a ani mkwase e ye krono fa se utirim a se me ye di mi se mi trim se me nu wi a me boda mi se mi trim se me nu wi a me boda e ti ma mi mi ke atem to se u adwumam u ni nipa ne wo ho o ti se de kura na mo hu obi an hu se na o sitie ye a confine a confopi na nam un fait su no se wo ye confo e bu anu a wo be hu ni se atale e se no wo din hu ni wo fa se confo se ni pa confo kra se obi anu wo fi a e bu anu ma ni ti wo ti betu na atra o de dan hu ga kra bi wo bi to me be fa wo re ko naka sebe ku sebe nyadu naka wo ayi obi a wo ye ayi ayi ayi nurse ni onyame abo wa won ma o se be kwa ko wiade fo me ti fo na abo wi asiri de mi hu bi sakra mi hu ade kwedi pe ni bi fo ah ma fo fo ke se di ko ma mko mko bai ye fre me chomo se asafu leba akwa ne bambrika o di bam se o ti hwe kwa konsole bi na ti ba sana fo yin kra mi fo me di ede beto wadi che uza me kacho se edi hu ya bo di hu ban uza na ni aka asem na me ekan abia so ka ze ni aka wa edi hu uti wi asia aye se o make sure se u di le pogon bo bo hu ban edi pa ba ne hanas ferbi aye akonfo papa che ebu onu nurse ferbi ene omo mo sa wo hotels wa ye djuma hono so be po hono ma uje go be wi awu
1: yeah
2: ade ti na wo tio ni mi wo ko fa fon wo djuma etu awu ka hwa na no ye se ababa wa akon ababa wa ba akon ye se wo ko gina ay ekopɛ the most it's a beautiful girl wan se de be okobi ye eso no ko wi ade
1: na no ye ade
2: ay na na
1: what is saying
2: e de bi o e ba social media o ko wi ade mi akwa che okuhia die aw ba kama pao
1: ni ofe
2: itwam ho
1: so o mfrash antrogen die
2: ah na pa
1: o antrogen ye rap wo munti na mbiza se o mfrash antrogen
2: da bi na ni adie ya wo
1: ah okay
2: o na o kwaje bi pen
1: ah okay
2: ni okuhia die ni akwakwacho die te so okuhia die aw e ni pe bo numa ko no risi so mo wuram abrete ba ko ni ne ni ne na design mo wuram won die die wonu o passe do ye do be wi a e di ko tu ye o ko wi a de ma ko da prison ye yi no sa ko tu police for ka hun yama le sa che on de ni ni an so da se corona che ni morim no de bon ni ya e ti enye me bon ma en fa hun je me kan me sa che me me dai o mu ye honorable escape wa for ye ah ni ni an o wi ye na ah na me kan wa se na ko ti ba for me se bu che ni mi won mo na ai pen ba